mbokk assalamu alaykum di len ziar bu baax di len nuyu di len jox sen waccu way yeen ñi faral di and ak sen radio ben FM 106.0 ci kaddu askan yi di ziar bu baax sun technicien bobu serigne ndjay di len jaje fu baax mbokk auditeur yi nga xamne ñeu safo di and ñun chaque jour ci sen émission kaddu askan bi mu melni tay dañu am édition bu spéciale jëm ci walum baccalauréat bi ki tay dañ ko door ci talata gi li nga xamanteni modi baccalauréat général ci diwan sénégal yépp té nak ñu war ko waxtané nan lañuy ñaw so ñeexalé ñaanal leen wa tamit li nga xamanteni dañ koy mo wara mautandiko ci centre modi portable yéké yenn instance yi nga xamanteni dañ nañ ko nemmiko ci yenn bëgg yi nga xamanteni dañ ko genn té wax ci seen xalaata ñeppot

0: rek li nga doon wuttu bis bi jox na mat ma tay la la koy jox kon nak ñu ci ñaxat ñi nga xamni itam moy waju ni ñu gëna ñaxat li nga xamni itam moy di seeni doom ñu golé leen itam ñaxat leen ñu gëna gëmaat yalla bu baaxa ba xamni itam mu yalla dogal rek ñu am ci doom adama way itam li yalla dogal ala kuy alin lolu dafay nek lo xamni itam lu am lay doon kon dal ñu leen di ñaanal bu baaxa baax di leen encourager wat bu baaxa baax itam tan ko nek dal li nga bëgg soxol fas ko yene ko beewet ko yalla sama doom def nga dajja ak mom tam depp ak li nga xamni itam bo di ñu ngay bëli ñu ko bëgg jere jeuf suñu bamba kon ñu ñu auditeur ko auditeur yi ñepp rek di leen xara wat bu baaxa baax di leen jox seen yegu way di leen ñaanal itam dal mu ci buy daw ci geejju xewal dina ngeen jeuf suñu bamba jere jeuf ñu ni sama nday ñom bu baaxa baax ki nga xamni itam mo di bay mu di 5 ans dama li ci di dekk seen ci di vilana xaf bay ni itam suñu baye mu di 5 ans jaar mbokk yepp rek ñu leen di nuyu baax di leen xara di leen ñaanal jamm ak xewal baaxa baax jere ngeen jeuf suñu bamba jere jeuf
1: jere jeuf jërëjëf sëñ Mounta mi ngi lay jaajëfal bu baax comme ni nga ko faral di defee tamit ci wax sa xalaat ci kaddu askan bi moo xam tam bu ñu mënti dugg di ñu dugg waxtaan si li nga xam ne mooy sa xalaat di la jaajëfal bu baax di jaajëfal bu baax mbokk yi tur yi sa fi daan dañ ñun ba Mat Seck ba Noor Ndiaye ci xaalis sëñ Sidi Wane sëñ Sidi Badat ñëpp nga xam ne daal ñeneen faral di dugg di woote.

sapp doon po ba nak ni sin si Tiaso mo ni dana lorek jam na xala bi wara def lepp po meuna sauver honneur wa tamit rendre fier ki nga xamantene ay wajurum lorek li ko meuna dessel si njang bi.

0: jattuwale ndox siti bi kon fièvre la bo xamné mam lu nakari fat la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
1: bi
0: tang sax su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono photo yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yahi bi ruux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu ndox siti garab bu bax da ngay lek normal ngay lek bu bax ko xamne kon siti bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: nit ñi rek biñu japp ne moy siti pour ñom manam fek gennu séram rek do siti li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga siti mu ne non awma siti nak gennu ci yaramam fek mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xamni gi fañ ci yaramam
1: ah kon même bu gennu tamit tuté nga am ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: nga li lek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu dem na la duma da la dur madame exemple day dalo bo yewu megnal wu
1: nga xam nga
0: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xamni nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fièvre la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax fièvre du gaaw wër xam nañu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
1: dawlin
0: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
1: wa
0: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa ci du wër ndax ci gatti gi la jogé
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox siti ba ci yap yap rek surtout yap wate bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé siti da fay gën limay wax ñi am siti xam nañ ko wala nga nan saw lu bari surtout saw pire bokay nan aussi am siti siti bi du wër imam
1: d'accord
0: aussi nga nek jën bu ñuul jën bu ñuul jën bu ñuul mo jëna toy wala sax jënu jënu ki ci dess jënu toy wala jënu yaboy xet yoy aussi imam day gën ndox siti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox siti
1: ligue
0: ba bari sin way ba santé day ba santé day gëna ndox siti
1: d'accord
0: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su taw bi wéré nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram sen siti
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: wa
0: té yakar na ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fa nek akana ku bay xel suñu émission ci yoro yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité wa ni ci jottu nak moy dama wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xet lekki wañil gatte wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jëm bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi bokku na kay wañi man ko baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: lek
0: sax la gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat fièvre bi
1: d'accord
0: kon li ñi wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok siti wax na la siti du fièvre bu ñi fat doni joni
1: d'accord
0: siti traitement civil lu mu néw né diko fat ci juroom ben wër
1: juroom ben wër
0: gën gën
1: di fatali yit na ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu

0: ginnaw bo xamanteni ni señ bi joge na ci en jollof jëm ci ndiaré mi tam dañu and ak mom ñew ndiaré nek fa ak ñom laatu lool itam fekk na señ bi waxon mam cierno dañu ne ko na yobbu njabot ki Touba fofay kër ga fa la jëm ci waye bu seen kër yi takalo dañu dandante loolu lépp itam doon ay taxawaay rek ak ay junj yoo xamante ni sëriñ bi jubluwaay ma ginnaaw boo xamante ni sëriñ bi ñëw na njaare mit ñoom it ñu ñëw fa nekk fa mu yabal leen Touba mu leen yabalee Touba ab diir sëriñ bi leen dama bëgg ngeen génn dëkk ba wuti ay kër ca la lu soriwut dëkk ba sama jumaa jooje ma fay def bu pare ngeen di fa jóge di julli si.
1: Sëñ Modou Moussa Alpha sëñ Fadil nii bëkk bi ma doon na doxantu ba àgg ci ak pël bi ñu xëñ dindi waxtaan naa ñoom ma dogal nañ ko xoolal la mel ko am loolu la defal ma naa ma ne ko daal koy roy roy ko ci loolu yii itam bu leen soree te bu leen sori Touba te liggéey ci jàmm ñëw kenn ku ci mu daal lay digal loolu ci ñëw.
2: Ñëw sanc dëkk bi nga xam ne mooy Ousmane Mahab di tulloo di moog Cheikh Mamadou Fadil ak sëriñ Massamba ak sëriñ Mbodoxay bu sow sëriñ Massamba sanc Daru Karim sëriñ Fallou sanc Ndindi sëriñ Mbodoxay bu sa sanc Daru Khadim loolu lépp rek sëriñ bi defu ko rek ngir joxañ ko ngir won ko ne ko gannaaw bu ko wanee ne da ngaa war a dëkk Touba fu ma jege muy Touba dëkkub sëñ bee mu dëkkloo ko Ousmane Mahab waaye itam këram gi ci Njaarin fi sëriñ bi nekkoon résidence surveillée bi ñu ko fa indee ci kër gu mag mu jox ko ndigal mu dëkk ci wetam.
0: Yooyu doon ay barab yoo xamante ni dañ fay liggéey di yot sëriñ bi di fa jaamu yàlla di fa tarbiyee itam fere yi nga xamante ni ñoom lañ leen booleel ngir ñu war leen a taxaw loola di itam aw jàngale ñu woon war a fàttali ci yokk yoon wi ak doxal ko ndax ñoom bokk na ci yàq li yoon wi dëkk yooyu ñuy sanc ak nit ñoo ñi nga xamante ni ñu ngi leen di taxaw bañ mën a jaamu yàlla mën a liggéey lu sàmm seen ngor sàmm seen diine.
1: Ci dañuy dem di siyaay bi di liggéey dañuy def ba sëñ gaal ñu toll nii mu toll xëy sañ ci dëkk bi ñu wax ñaaxeen gën na yàlla gépp jublu ci moom lu ñu jeex moo sëñ Modou Moussa ba ñu mën ko gërëm naa la maa ngi dimbale sëñ Bamba ci gërëm ñu mën a gërëm sëñ Touba sax kenn di ko dimbale ñu ñëpp lu ñu yor moo la ko jox waaye dama koy santewaat lii ci yow ñii di sunu taw tan mel nga wer jox naa la ñaaxe waaw.
0: Cheikh Mouhamadou Moustapha wéyal nag sàncum dëkk yi loolu lépp indil ko ak xir rek ci liggéeyal sëñ Touba muy sànc ay dëkk lu mel ne Naydé lu mel ne Polle lu mel ne Jëmweli lu mel ne Touba Kayel yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni ci nekku sëriñ bi la ko sanc ba Xabaan yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni lépp lu mu fa mos a amee jox na ko sëriñ Touba mboolem ñoom fa àndaloon di liggéey itam amu ci benn ci liggéey boo xamante ni mooy na sëriñ bi.
1: Waaye sëriñ bi nee na sëriñ Touba ñu demoon dikki na ca Modou Moussa Fane mu ne li ci sëñ am sa tu jaaxate wax nee na kër ba nga xëyee sëñ Modou Moussa ñëw na fii wool ma ma dikk ma ne ma li ma laa ba ñëw ci sëñ Touba kat te nooy àndal man dikki na ko am na dan gi ñëw ma xam ma dugg ba nga ci buntu ma dugg ñu tey siyaare tey fedd bi teel te jot bi yeesal postif ak conducteur mbir mi ñu ñëw moo koy joxe yàlla na ñu ñëw sàkku na la man sama doyoom ci yow sëñ bi ko moom moo di ñu ñëw sant mu ne ko ah foofu kat la yemal man ne ko fu mu bàyyi ko mu ne ko ah non waaw de dañ ñëw bu mu dugal bu daal mu ne ko ah baax na baax na baax na am surtout ñu ne ko man fa demal jàllaalal ma ko fi barab barab sangam dañu ñibbi ci yóbbu ma ko mais ma dem dem ñu ñëw sama kër ma te ba ngay dem ndax ma ne am sotu ma ne ko mbàkke ma ne foofu ma ne yónni boo demee ba ñëw boo ma fi jiitoo nit ma fi boo la fi jiitoo nit ma
0: mooy lettre boobu mu bindoon tey wax ci biir naa ko jaaxaltu fii yedd alxaamil maa fii suuratil qadr ngir war ma ji mu am diggam ak sëriñ bi ak nëbb gi mi nëbb li mu joxe moo tax mu ne ko def naa ci

0: buy tolloog la ci suratul xadr alfu jooje rek la ci jublu cala gese itam sëñ bi bindal ko ci suuf di ko wax yoolu addiya di ko ci wax la addiya di jaariñ loola jëfi sëñ Moussa tax sakkare boobu yi génn
1: noonu la nekkee ak sëriñ bi ba ci atum wamsa sin sëriñ bi daaj lu gaal teg ko ci pénc mi daal di wax ne wërsëg yi fii ñëw gannaaw at mi keneen la ñeel ku dul man loola itam ab joxoñ la woon boo xam ne booba nit ñi xamuñu di sëriñ bi wax
0: sëriñ bi waxoon ko itam ni ko nag buñ demee ba tam xarit bi taxaw foo nee soxla naa la dimanche fukki fan ak juróom ñaar ca tam xarit boobu ba mu xëyee ci suba yéen bu mag bi nga xam ne ci lay toog ak magi talibé yi nga xam ne ndekki ni fa lañ koy indi nee na fa la toog di waxtaan ak ñoom am yàgg mu ni tekk waxatul ak kenn ab diir ginnaaw bi mu jéggat pilyaan bi jóg dem ca tukkur ba taxaw fa sëñ Mor Diandam mbaay maam soxna loo jóob mi jur sëñ Mbacke soxna loo moo ko fekk foofa mu taxaw mais sëñ Modou wax ni ko Mor mu ni ko Mbacke mu ni ko man de damaa jaaxle mu ni ko ah mu ni ko waaw daa am lu wax ak man foofu yi ma toogoon te lépp lu moom mu sa wax dëgg la nee na bu ma amee ñeen fukki at dootuma am kilifa te sëriñ baa ngi fi loolu daal jaaxal na ma sëriñ Mor ni ko ah loolu de doy nag jaaxle nee na ñu ànd wëlbatiku jël si waat toog ci jataay bi
1: kon sëriñ bi ni mu meloon ci xol yi ni mu meloon ci xel yi fi mu àggoon ci pas-pas yi mënta na ñàkk a waajal nit ku amul dal kuy jëfe am xelam ku am sago koo xam ne waxtu fu jógee li sëriñ bi bëgg li sëriñ bi bëgg ci nuñ ko war a taxawoo kooko daanaa am sago ak xam-xam ak diisoo gu mu mën a taxawoo sëriñ bi ci gën jaarafeti anam
0: sëriñ moo du jógee foofa ñëw njaareem mais bi muy jógee ak si njaareem booba tisbaar weesu na te toog san jotagut bi ñëwee itam ci këru boppam googu la dal muy kër googu yi ci wetu gànnaaru kër suñ tubaab yi foofa la dal mag ñi yëg ni ñëw na ñu commencé ñëw di ko nuyu ak di maslaak moom sëñ Matar si la bëkk nekk ñëw na fa wax ko ni ko sëriñ bi moom mat naa nemmiku ndax li mu def gëj na koo def fan yi dal kenn xamut ci moom dara
1: ci la toog nag ba gannaaw gee mu ànd ak sëriñ Makhtar Sylla ak sëriñ Mat Lamine Diop daga na ñëw nag ci kër gi kër gu mag gi
0: tàbbee ci biir kër ga laaj kees gi sëriñ bi ne ku yor doom ba ñu wax ko ni ko sëriñ Cheikh Fatakou moo ko yor mu woolu ko ñu ñëwee itam teggi nii ak yar gi ak talibé bi tax na nanguut a jiitu sëriñ Mat Lamine Diop sëriñ bi da ko mayoon ne ko may naa la fu ma ne nga fekk ma fa moo tax sëriñ Modou ni sëriñ Mat Lamine doxal sëriñ Mat Lamine nuyoo kenn fayu ko mu nuyoo kenn fayu ko mu nuyoo ñett yoon kenn fayu ko moom itam foofa la ci ab yam yamam toll am na loo xamante ne nii dooma ko sañ ci waajuram moom it mu dellu gannaaw ni sëñ Modou kon bismillah
1: buntu dénk bi nga xam ne moo nekkoon ci case bi mu wàcc liggéey dafa tawoon ca talaata ja taw boobu nag moo tax buntu bi xaw a naw maanaam xam nga dénk bu fekkee ne dafa taw day xaw a forcé loolu moo forcé buntu bi ñu jàpp ne dañ ko tëj fekk ne tëjuwut bu ñu poussé la ñu gis ne bunt bi tëjuwut waaye taw bi moo taxoon mu xaw a forcé
2: ñëwee daa xool sëriñ bi xam ne li yàlla waxoon def na ko
3: anna katiba asinuufi la yamuutu abadan wa anna almawta lazim kaana mutawajjihan ilay fi qawlihi taala kullu nafsin saiqati almawti kullu nafsin saiqati almawti
2: kii ba mu xool sëriñ bi teg ci itam da ko jël jàng ko rek def ci kawam loolu de mel na nekkoon yu bëree bëri ja
1: daal di delloo buntu bi daal di wax ci nettali sëñ Cheikh Fatakou ne ndax serigne bassirou ngi fi ndax serigne bassirou ngi fi neena ñu nako waaw daana genn de way mi ngi fi mu dal ni nañ ko woyé ci lañ ko woyé ak tandax yu mi nga xamné da bokkon ci ñi nga xamné serigne bi da wax né na bok ci ñi may topato ci lañu woyé serigne bassirou woyé tandax yu serigne bi tan daldi and ak serigne balla cioro daldi dem keur commandant ngir wax ko ko
0: dañ démé dañu fekk commandant bi wacc keureum lañ ko fekk auto biñ duggon serigne balla don dawal ñom ñaar rek ci nak ñu démé wax ak commandant bi xamane ko serigne bi da gennad légui bu commandant bi faaw mu ñew ndax ñom itam fiñ jaar ak serigne bi mënu ñoo gëm rek ñun leen gennad nu ñu gëm ko ndax fiñ jaar ak mom deerup liñ ko téé té waxtu ci nak fat bakkanam do nga lañ bëggoon loolu def nañ ko ko soti wul mënu ñoo gëm rek ñun leen gennad nu ñu gëm ko
1: bi nga xamé né andana commandant bi ci buntu soow bi fa la serigne modou taxaw wax serigne balla ne ko nañ wëri wul ubbi buntu soow bi ñu wëri ubbi buntu bi fa la commandant duggé ñew bu fi serigne bi nek serigne modou xamné kon serigne bi di defé bayiko té itam da waxon né kërëm da bëgg ñu yobu ko ci kërëm gu ci Touba
0: ginnaw buñ constater ba xamni ki gennu na aduna ndax dañu certificat de décès bi biñu def ci lañ tel grand gouverneur général xamné ko serigne bi néw ndax commandant bi dañ ko dana ko wax sama kilifa way lama koy wax ya ma koy wax moy bëgg bo leggé bo gisaté señ bi ci yeneen situation mu man ni dama mo ko wax ndax ñom xamoon nañ ko té japp woon ni xayna loola lu koy gar la ndax fi ñu jaar ak mom
1: loolu la yoon ni señ Cheikh Fatou Tako té moko netli ci señ ci manam sefour manam señ Balla Cioro sefour bu mu amoon ni diko wax Doute Sène mom la auto ben auto bu ñu wax Delay señ Balla Cioro mom ko mom la seigne Cheikh Fatou Tako abbi
0: seigne bassirou yone ñu woy mohammedan tandaxé mo ak cheikh kharidja ak seigne madlamine diop dagana ño wajjal seigne bi waccay mu mujj ñom ño ko wajjal ñi ño indi seigne bi yi Touba
1: fekk yit mo xamone ne seigne bi limu bëggon rek moy liko dess ci ab liggéeyam te mënu ko bopam moy bu waccé liggéey ñu indi ko Touba loolu nak motax matuway yoyu mu jël yitté jim ci def ba andi to serigne bi Touba te xat demut
2: fofu rek mo dem mag ni fa lañ xamé matuk sama Moustapha akum xelam ak ñaram ak degeeram ndax ko tan ni serigne bi te bo sama Moustapha ñi ci ñen fi kat dox wa yam ci rek xamné kat li yalla waxon ci ne ku dina seigne sa xatil mawti liñ ci mëna xam rek maanaam gis nañ ko ci serigne bi fofu day mel ni ku mu doonoon rek ak jaxaso war na jeew Cheikh Moustapha mel ni dara xiwut man bu ma ko wax ko xam xam gu leer la
4: waaye la ci yéeme mooy nam ko géré te boobu Cheikh Moustapha mi topp ci moom ci Ati Zahir ma nga Touba kilifa yaa fi nekkoon waaye transition boobu ni mu ko géré te bruit amul yëngu amul bu nopi demul Touba moom xam nga ni nga ko xamee ci histoire bi dafa désigné ku ne fekk na sëñ bi bind kayit mais moo appliqué di sëñ bi bind ne diw def nangam diw def nangam diw def nangam moom mu toog fa assurer intérim bi te dara xewagul nga xam waa kër gi yëpp yëgu ñu ne dara xew na ba ñu dem ci Touba bu yóbbu ba def ko ba dellu si ñu door a yëg lu xew
5: kon la ko sëriñ bi waxoon ne ko Modou Moustapha bu ngeen fexee ba yóbbu ma Touba li ngeen bëgg lépp am ngeen ko wàcc ngeen maa ci des bu ngeen ko deful nag du ma wàññi dara waaye yéen lay wàññi kon nag moom lam digi woon ak sëriñ bi matal na ko def na ko
0: ñu sëñ Blatt daana wax ni mos naa laaj sëñ Moussa ni ko keroog boobu nga jógee Ñaaxéen ñëw fekk sëñ Touba ci melokaan woowu mel keroog laa bëgg nga wax ma noo def te bu ma tontu ci am ci bàtti nag am xel rek laa bëgg nga wax sëñ Moussa ni ko Abdoulaye keroog pas-pas rek laa laxasaayo ni ko keroog li ma yor ci pas-pas ki jàpp ni moo raw ci yoon wi ak si wu ma ci wax loolu pas-pas rek moo ko ci mën a génne ndax jëm ju mel ni sëñ Touba ak ni mu feese jamono boo ñëwee gis ni suñ borom dikk naa ko dogalam loolu lu ne mën naa xew
6: moo tax bi fi sëñ bi mat bi jógee adduna la ndam lool ñëpp jaaxle ci ni ñuy def ndax am na ñañ dañ ne woon jant bu sëñ bi mat bi nekkatut defatuñ fa dara ñenn ñi ñaanoon nañ jiitu sëriñ bi man sañ ko tudd ay tur ñenn ñi it ñoom dañoo wax ne fu sëriñ bi yem fa la ñuy yem ndax seenu xër waye bi serigne bu mag bi ñewé Touba bañ dal wat ndjere mba tek ci ay fan yu neew ci lañ xamné serigne Touba do lu ko gannaawam di nax say gannaaw serigne Modou Mustapha mi ngi fi
0: denkan yo xamanteni seigne bi daf ko denkon la ci jitu moy jamaa ji kenn ku ne xamna ni seigne bi bim koy digle jamono bobu mi ngi fi seigne be len wo ab jotaay ci ak nekkam xamal len ni len liggey bi lepp matna li ci res rek moy kaabatullah ci touba
2: djuroom la wo man jarno seigne masamba seigne modou sara seigne fenn seigne walla jaro ma charmo bo demé na nga don ki defam liggey ba ma samba ak mohamed fadil nañ dem ci doñ ya mohamed mustapha mi ak balla ñu don sey ndaw ci lepp loolu jëntifé señ bi non la ko téréli won
1: ndax señ bi suñu borom da ko diggal ñaari juma mom la musa ko di wax ni señ bi suñu borom te ko waxon ci gabon nako da nga tabax ñaari juma ci rew ma ñaar ji may nak jenn ji moy jumaay ndariyam jenn ji moy jumaay touba serigne bi ci jamono la bindu lu won ab letter ngir ñaan autorisation bañu may ko buñ ko may itam ci jamono yoyu la doxay ndigal ci le serigne modou mustapha done dafa tourner ba serigne bi laaj ñaar fi ko juroom ñet mourid bu ne ci le serigne modou mustapha dafa tourner ba ag ñaaxene serigne bi waccum liggey mu ñew ndariyam andi ko touba
0: bindu lo won ab autorisation demande autorisation bo xam seigne mbacke boussa ko bindu seigne bi seyé ci souf ngir ñaan tambali liggéey bobu towa bi wax ak mom ci condition yo xamanteni ni ci la japp ni juma ji ci lay mëna dérouler ba mëna taxaw ba dajalé loko ab xaliss bo xamanteni ni agon na ci 5 millions ba versé won ko ci compte banque occidentale afrique waaw non la BAO lolu xaliss bi ndax señ bi ñu wax ni ñu ko may autorisation bi ci le 30 avril 1926 xaliss bu banque bi ñu ubbi compte ga ci le 30 août 1926 ñu tambali liggey ba fukki wër lañ ci liggey ci ñaar fana juroom ci wëru safar la maam cierno ñu fi tambali liggey ba señ mbacke boussa ko xeblal ñu xeblal lu jumaa ji ci julli kay ay bi nek jëm barab señ Issa Dien fofu lañ ko tambalé won fukki wër rek lañ ci liggé
5: la ko señ bi waxon nako Modou Mustapha bu ngeen fexé ba yub ma Touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess bu ngeen ko defu nu duma wañi dara way yeen lay wañi kon nak mom lam digi won ak señ bi matal nako def nako bi lolu amé nak mu xamné awna sas sas yu moy juma ji ak condition yi ñu fi fekk dekk bi ndox mu ñaan rek amu fi aw yoon amu fi dara amu fi ñu bëgg fe defar juma ji tul ni loolu sas wu re
0: liggéey ba arrêté ay laxas yo xamanteni ni amna ca yo xamanteni tuwab bi ñoko ci duggal ak itam mbolo mi koy liggéey xeyna ñak bokku gis gis ci doxalin wek yoy taxna yoy yep am ci ak laxas yi ci tuwab yi duggal ba tax ñu suspendre autorisation biñ ko joxon ci le 4 avril 1927 kon dafa melni seigne touba bi mi dem bayiw fi autorisation tabax juma parce que suspendre nañ ko yé ba jëlen jamoy
1: amna bis touba bi dafa wo kep ku sante mbacke rek dañ la wo fi juma ji nek wax nañ né autorisation bi ñu noyon serigne bi touba bi da ko xoti ci seen kanam won leen né bu fi kenn tuti juma anam nga xamné annulé né dal autorisation bi waye bi nga xamé né delu nañ wo ba nak bi touba bi waxé ki difay yo fa nekkon wax seigne modou waxut ben baat mom dafa delu rek kërëm bi nga xamé na tok na diir la xalaat nak ngeen taxalay def ba mëna gisé tubaat bi ak fu koy jaar ba mëna am dal mom li sëriñ bi bëggoon mooy autorisation bu ñu tabaxé juma
0: tuba bi ni legui nañ ko may juma ba pare xagn ko ñun lool nuy amé ñun legui may gi moy autorisation lay laaj rek lool ci ay keuyit lañ koy def waye niñ ko koy xagne moy dañ koy tek ay condition yo xamni duko man su ko defé dana ko bayyi té sun digënté ak mom du yaq ndax xamnañ ndariñam ak efficacité ci dundin wi fi ko nit ñi tek lool tuba bi xamnañ ko té bëggu ñu ñak lool
7: ne ko yalla yëkëté dimbalé ko taxaw ko momit bi mo wutu señ bi yalla ñew taxawat taxaway bobu ci mom ci dox digam ak lepp luy galankor liguel lu koy galankor ci liguel señ bi japp dal koy mbollem moyen yakoy dimbali ci mo wona liguel señ
0: mo tax tuba bi niko legi juma ji fiñ ko bëgg tuba digënte tuba ak ndiarëm yoonu saxar amu fi té matériel bi koy transporter auto mënu ko yob té bop mënu ko yam kon juma ji du mëna am té yoonu saxar amu
1: tuba bi tegal ko ci neet ne ko yit ouma yaakar ci ne gouvernement français dina la ci jappalé ci walum kom ndax lu ga linguer ak xay geengi new ak ligne yi nga xamné tuba bi mi ngi ko don taxawal ci walu chemin de fer danaka da ci dooro nopi walu nopegu munako nak kon jortu mané tuba ak fimu nekkon ci jamono jojja amutone ben valeur bi manam économiquement buñ ko def set amul yel la ngir tuba bi diko financer abrahim mu joge ndariñ ni di ñew tuba ndax bobu tuba boko def set li fi nek ci kër mu tut fukki kër dekk bu mu fukki kër nak tuba bi du fu yobbu abrahim
5: aw yoon di jar la abrahim di jar ko fi rek mu ñuke yeme nako bu ko alal di def wala ay nit diko def dana manu wax ma ñaata la
0: man bi nga don wax legi man na ne waye ci ay condition lay nek parce que wax nañ ni yoonu saxar yi ñu waral na teural senegal mom taxawal tan taxawal nañ ko ba pare légi libéré pour commercialiser ko dong mo dess légui nak nit ouvrier yi ñoron dem nañ madagascar légui su fekké man nga am ay ouvrier ben la ci ouvrier yi ya leen di dundal lolu ci sartel mbolo mi ngi fi dajalé suñ fi yaq yi fi jambur ba yoon di leen top ci yow lañ leen di att ndax ya leen fi dajal yoy ben la ci fi yoonu saxar gi jaar suuf ci momoko da jaar ci tolli jambur su fekké seen borom mënta muñ ya leen di dédommage mo ngi leen yoy d'accord ñu jox koy ab nom ab distance bo xamne ñu ko won ci 7 ans légui ci liguey bi di dëreul ni légui su fekkante ni wess nako lo ci defon da ngay ñak parce que dañu am lanen luñuy def li dongu tu suñu it ñu ñu nanguna am ñewé wax ni tubab yi di dañu xamul tay buñ ma waxon ni ma da ngay solo ju soldar doora am yoonu saxa ma solo ju soldar ndax liguey suñu tubab yi jaral na
1: señ modou liko tubab bi tëreul li ci ay condition bu ko ñëngalé ak li señ bi bëgg te sant ko ko li tuba bi teural ci condition day touti lol day touti ci lim beug mom day melne yow muñ wax ne bo jegge bant bi ñu teural te bant bi matut 2 cm boko jegge ak sa tank rek ñu jox la am yar manam yow jegge bant bi non la ko señ modum sag ci manam reuy ci mom ndax lim beug mo reuy manam lim beug liggeel señ bi ak yitté ji señ bi amul jumaaji taxna condition yoyep dafa woné dafa woné nangul nako
0: wa mag ni wax ni keul commandant la joyé djewona ak mom ci yoonu saxar légi jooni nit lañ may laaj ak juroomi témèr ma bëgg légui kenn ku ci nek sét ñun ci def señ bëssi yu jox ci ap xalaat ni légui dañu bëgg xeex ci aju ci yoon ak kwa kër gi kenn ku ne joxe juroomi nit loolu buñ ko défé limbi dana mat bi loolu amé situation bobu amé nak légui Cheikh Ibrahim Fall daadi joxe juroom ñaar témèr nit ci jooni nit ak juroomi témèr té señ Modou néna bëggon na joxe lepp waye ma ko ne légui señ Touba kenn du ko akimo señ Mandou Mbé joxe témèr señ am satulo bu ngay bu joxe témèr girom benn témèr ye ci dess señ Moussa ay joxe ay talibim ak cheikh mohamed lamine bara ñom ak señ massamba ñu joxe seen talibi limi ci ñi la genn loola day juro jinni nit ak juromi témèr
1: waye tuba bi it xamal ko ne ko deug la sax nak bo nango lool ba nopi nit ñi ci ñu liggey duñu doon ay nit ño xamne dañoo yoy wala ñu lek lek gu bon ndax liggey xeer ak fer dafa laaj nit koy def am doole kon ni ñi lek day laaj mu am yap du doon ay xéeti ñam yi nga xamné nit ki koy jëfëndiko du am doolé day am yap ak yu déme nañ dañ leen di fay itam duñu nangu nga ni ñi sama talibé di leen jël di leen exploiter ay nit lañuy doon yo xamné dañ leen di pointer di leen fay
0: señ mo tam ubbi lu won ablis bo xamanteni ni Ibrahim Fall Bouri mom moko doon bind and ak Fall Major mi doon leen jappalé ak kuñ wax Cheikh Kane di talibé señ Massamba bañ ko bindé ba paré jox suñu mod liste ba suñu mod neen bindu bi day rafetna waye man bindum tamu ndaw ci xamul lu bari légui da ngeen koy teyé ba tuwab bi ñew ñu xaj leen nak ay groupe yo xamné par 45 personnes lañuy xaj 45 personnes, 5 personnes, chef de groupe la am ak convoyeur ak toussigné ak gardien ñoñu lay am 40 ci dess yor pic ak pel légui par juroomi groupe yu ne dañ leen wutal ben surveillant légui après ñu am ben surveillant général bi ku ñu wax Modou Gueye l'accident accident chef la won France la non génie mom mo doon surveillant général
1: ci lolu lañu tambalé ray bi waye tuba bi itam wax ko ne ko dañ la teureulal manam dal juroom ben at lañ la may yo xamne bu fekke ne liguey bi agu fi contrat bi dañ koy résilier manam dañ dootu ñu ko nangu yalla dogal nak mourid yi liguey nañ ko ci ñaari at ak genn wal wala luko jégué ci la mourid yi liguey ray bi ñaari at ak genn wal wala luko jégué
0: liguey bi saxar gi tambali ci le 11 novembre 1928 mom lañ tambali ci ndiarim té lolé itam wax nañ Seigne Modou moy mom lañ jox as appel mu tambali ni ndax yoonu saxar gi dañu gas ndiarim ba Touba dañ ko gas ba paré lolé commencé ték motax lélé nga dégg mourid yi daanu kat na juroom ñaari wër lañ ko liggé waye lolou mënta né gas bi donc fukki wër ak juroom la ay gas té yoonu saxar da bokku tok teli day am fo xamni buñ fa aggé dañ koy sëkk ndax budé aw xura dañ koy sëkk ba massé budé aw tundu dañ koy lélé lolou ndax point zéro lay déparé lolou motax dañ don dañu gas ba paré biñ accès kilomètre 20 lañuy wax ni Cheikh Rafal ñëw na ci liggé ba ñëw na fa sét ci lén liggé ba di continuer di dox ba ci la 14 février 1931 le liggey bi jeex 14 février 1931 liggey bi lepp liggey technique bi lepp jeex nga xamanteni ni saxar man na ci daw nga amna ben goudi sax fi ci keuru Dar Khoudous gi Seydou Sadi Cedel Rer tombolo bu ndaw bi nga xamni moy soti xeer yi deugal yon saxar yi kalak soni ci garbe mu laaj lolu yeungu lu mu doon

0: loolu pare na dañ commencé woon coulé coulage bi nga xam ne dong yi daanu yéeg ci kaw di ci daw loolu loolu pare woon na nga xam ne woo wax na ñuy barabu Seigne Touba bi boobu moom la tambali waaye couverture bi ko war a bi war a wër ëmbaali barabu sëñ bi boobu yëkkati nañ ko ba mbat 1 mètre moo tax muy Cheikh Moussa tabax kenn jumaa ji yenn fa bàyyam mu bàyyi ko alhaji yenn ci barabu Seigne Touba bi yooyu Seigne Fallou moo ko jëm barabu Seigne Touba bi ci lëggéeb Seigne Fallou ak Daare Kabil yi loolu ci lëggéeb Seigne Fallou soorol yi itam ci lëggéeb Cheikh Mouhamadou Fall Seigne Modou bi muy dem ay soorol amagul xubba amagul yooyu yëpp ci lëggéeb Cheikh Mouhamadou Fall la
1: liggéey bi nga xam ne it moom la yoroon moom Seigne Modou Moustapha bi mu fi bi ko fi Seigne Touba bàyyee mourid yëpp jaayante ak moom bi mu fi jógee it yëkkati na ko ci anam gu rafet teg ko ci loxo Seigne Fallou ba mu nekk fi ginnaawam lu ëpp 20 at lépp loo xam ne àndoon nañ tàmbali woon ko yéene ko ñoo ko àndoon ba sëñ bi Modou Moustapha di wàcc batale ko teg ko ci loxoom lu ca bari àgge ci loxoom lañ bokkoon yéene it lam ca man mu def ko ba ni ko fi yàlla jëlee moom itam
2: lislaam ji bég na ci moom mu jiite góor ak jigéen ñuy bég fa yàlla jumaa ji am na ci ndam
3: lo Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawu ay rakkam taxawaay ba war kenn ku ne ci ñoom mu wuutu sa wayjur ci yow fonkoon leen lool doonoon seen baay di seen mag te defoon leen sëriñ ngir daan xeeñ ci ñoom sëriñ bu mag bi ak di ci sàkku ngërëmam kenn ku ne ci ñoom mu taxawu la ba nga mottali sam njàng sampal la kër di la jàppale ci sa mbiri àdduna ba tax na ñoom ñépp kenn ku ci nekk jox nga ko cër bu rëy jox nga ko cër bu ràññee ko lool ci fonk ko lool ak bëgg ko
2: ya am gënal ak may aw fit ak tabe and ak ngor fa yalla
4: ñepp ay kram kram sëñ bi lañu waye may sax na sam sam jëk fi ñu kram ak ndax ak matam ci walla yépp biir biti xam xam bi waxuma ko dama jàng li ñu mën a jàng lépp bokk ci xoolama yi doora nag doora teg ca xam sëriñ bi xam ku mat sëkk
5: ñu ko wuutoo itam leneen naar ba waxoon ne asayxu mubtadaun man dama koy jël ne moom ne wal Moustapha xabaru maanaam nga xam ne naar bi xabar lu ko defoo bi ko fi bi ko sëñ bi wanee ginnaaw man dama koy jël def ko li ñuy wax badal ci naxaw badal dañuy wax ne ñu lixraab ci wolof dangay mën a loo koy xamee dangay mën a dindi lam badal wutal ko fa te wax ju du yàqu
0: sëñ bi dem moom moom moo ci doon mag Cheikh Mouhamadou Fadel Cheikh Mouhamadou Lamin Cheikh Mouhamadou Basir ginnaaw ñooñu sëñ Abdou borom dër bi moo ciy mag te 20 at bi sëñ bi dem sëñ bi laata ci daanaa mag 40 at te moo magaan ñi ci des kon ay njaboot lañ yoo xamante ni daf leen waroon a taxaw ci mottali seen àllu ba ak seenu yaar te loola adduna suñu borom jox na ko ci ndam ndax ñu bari dañ naan doomi Seigne Touba yëpp a yem kon ki leen doon yar yàqu leen
6: nañ ne xasida ko koy wakaan xaqan ba ne ko sëñ bi tarlo bañ àgge foofu am na ku sëñ Fallou nettali ne ko bañ àggee foofu sëñ bi jàpp na sama ñaari bopp mag Cheikh Moustapha dee ñu loo xam ne duñ ko nettali mu ko ba ilaahi middin kon loolu lu mu leen boole la
4: dëgg nag Cheikh Mahamadou Bachir itam dama koo yëg ba nga xam ne bind ma sax waaye li may bind di bind na seen diggante am na bind ba mu ci def waaw ngir mën ma koo muñ ndax bëgg ñu xam seen diggante damay wax la ñaari gor ñu àndoon lañu ñoo xam ne itam ñoo bokk pastif bokk ndigal biñ bokkee pastif bokk ndigal ba noppi nag dañ doon ñaari gor yu ànd loolu laa ci xam
6: waa këram ñu xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadel mi koy jëkk a wuute Cheikh Mouhamadou Moustapha la ko tuddee te suñu nopp wax na ma leen ba ma koy tudd toog tàgguwu ko pour nga xam ñoom ñaar sañ-sañ yi amoon seen diggante nga xam ne dafa ñoo fekk Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadel feñ ci nit ñi Seigne Modou Moustapha ñëw tudde ko boppam Seigne Fallou ñoo bégke lool ndax bo ci jëbul ko xamé ngeen ko xamé mu yar ko tarbi yu ko tasfiyé ko way gis ni ci ko yalla mel
1: yi dox digënté ni sëñ ñut ñu né digënté bi rafetna yépp dox na seen digënté ndax walaf dana rafetal digënté ak mbokam tuddé ko doom dana ko rafetal bañ ko ko tuddé way jox ko ko ñaar yépp dox na seen digënté bolé ko defon ko kilifam bi fi Serigne Touba nekké ak bi fi Serigne Touba joggé
0: mu taxawu jobotu Serigne Touba ñepp nak tekene dessu ci jangal leen li nga xamni ci ndaw lañu féké yar leen def leen ni nawla itam nak tek ci li ñu don doone ndaw mu def leen nawla taxawu leen sax Abdoulaye mi ngi wax tay kab gi mako dox bam koy dox kab dafa bindu lettre yone ko Serigne Kabbala Yassine niko seenum Serigne Touba ñoo bu ko dara rombati di jëm ci ci ma dar salam bëkk barg bi moko sanjaron bopam jël ko jox Cheikh Abdoulaye dem cion joge ci cion Serigne Tayef bi te galoli joge cion galol la ci tek Serigne Tayef bi
1: dekkam bi nga xamne fa la Serigne Moussa bari wona fa ay tank lool digënté mak ndjarëm muy Taif bamukoy sanc Serigne Fallou la wax mu jox ko autour mo ya Taifan joje Taifan yow mi wër fo xamne bu sa beut xonxé sam xel dal fa daj fa ba tax nga diko wër ñewal Taif sa aja faju ko xamne yit amul lu mu sol waxuma lam bu boy ay dal day fandañu fu mu jëmit fandañu may ko du sol ay dal so ñewé Taif da nga solo bo xifé yit tay wër fo maslo yit bo ñëwé da nga lek da nga naan ba mandi waye bo amé yoy yépp tay wudlo di sala ci jiba yit bo ñëwé Taif da nga fi fekk ko xamné ab tabla ku mu jox do ci yaxam tan mo teunk ba yit yoy
7: waye diir limu nekkal Serigne Touba itam bolem rakam yépp kenn ku ne jox na la ci bopam lo xamné dafa nga ne Serigne Modou Moustapha yow rek la ko jox ni Serigne Bachirou dafa ko premier conseiller nga xamne limuy dugg dana ko ci laaj xalaat ci xelam mu rafet mu xelal ko ci fum demit and ak mom doon wetalam fum ko gis ko mom buñ ko massa wa ndarit mom lay andal mo and ak mom Serigne Fallou itam mu jappé comme Serigne Touba fonku go xamne ñepp tek ne seen bëtt ba ci xam ngeen yoonu mi ñëw won Taif te ñoom ñepp ñu dajé fa wa kër Serigne bëpp te mu ne Serigne Fallou tay ya fi samam Serigne Touba faaw wu yaay jité Serigne Fallou nako man itam yow lay xolé Serigne Touba ñeewuma la jité munako dama la cey jox ndigal faaw nga jité Serigne Fallou nako dana ko def day ngir ndigal li waye bala mako def dafa am luma la ci gal boko nango rek ma def ko munako lumu munako sama julli gi may bëgg julli kuma ci jité na nga jéggal ku ci andit koy jité na nga jéggal munako nango nako Serigne Fallou doora kabar Serigne Abdul Qadir mu bax mi dana wax ne yalla def na julli goge ci la andon gis nga ñoom niñ fonkante ak niñ gëmanté
6: té worom bi amu ci ñëbatu Serigne Touba gi soxna Maymoun radiyallahu anha bi dig na ci lam ñe mu netti ne ñoom bi ngeen ba gëna xammi lañ xamné Cheikh Moustapha seen mag la da la wax ni seen talib bay la seen talib bay la ci bi ndé bu seen at yokku lañ gëna xamné ki kën nek day waxé ni di talib bi wayé seen mag la amna ko mu net ni Cheikh Moustapha Karim dana wax ne li ci atam ci Serigne Touba moy lim ko juru xam nga ko xamni Serigne Touba jur nga xamni ñun dong yi bañ ko mëna dañ ko siwé mom fam ci ag ak lam ko defal waye mu ni li ci ciata moy lim ko jur ndax nam ko bëgguna jappé nam ko bëgguna tërëb yoré ragal né bu ko défé ni xana limi bayé ma tax waye ñom ko ko jappé ñu ko seen bay
7: ba taxna nonu mu fonké Serigne Fallou non la fonké on jëbëru Serigne Touba gep Cheikh Abdoulaye borom derbi ñu na fa genn guddii ci Taif fekk na bi toll fo xamné dafa gëja taw lool naka mu ñu ko rek mu ré nako borom ndox mi ñew na kon do sun maral wi jeexna abdou djum mut seub mu ko tutewul seub neena ma jaax la lool ay yalla neena yalla sufural ma bu guddi gi la ta xaj rek mu jekki gi dem ñu metti ma gis mu xiin rek soti taw bu keul gis tam bu mu xey ci fajar bu mu sulma le rek nan man la jëgë jox loxo dama xamal na ni borom ndox bu ñew rek taw bu dal di ñew waaw kon non la jappé won ay rakam ku ci ne mu jox la ciir bo xamne yow da ngay def ni yow rek la ko jox
5: bu mu demee ba am ay jafe-jafe ci liggéeyu jumaa ji ñëw na Daru Mouti yoon woo xam ne tarixam rek bépp la andal mu am ci arlu mu Daru Manaan dana ma koy faral di nettali néna bi mu accès ci pench mi néna pench mi da fess dal ak ay fas bo nga deg bruit choy yi ndax bo cheikh yeb le mobiliser ñu darul muhti ci borom darul muhti waxtaan ak mom la waxtaan ak mom mu tontu ko lam ko tok lolo lepp limuy wone rek moy ni mu amé won digënté yu rafet ci ñi nga xamné ñoy ay wayjuram ni la dañu señ mawon sali ak ay rakam moy do ko señ touba yi dañu señ touba yi ak magi talibi yi nga xamné mobiliser na leen and ak ñom ñoo ko kërof
8: señ ñu sama nak do nañ ko xamné fa fa ñu andi dafa yagg ndax ni nga ko waxe rek jël lolu jërul li ci leralal manam ñu defal ni tassi masar ba jëkum ba marxu jëkum ba waxu jëk ci amu sawa ak seigne dalay ay gina seigne bi nak ndag mom di waxo rek bako taxaway bo xamni ni manam amul ben boko ma
9: def ci abla moy touba djuri mu don walam ci ma dafa jël walam am ci barab seigne touba dem jox ko ci amu sawa tadi seigne touba ya nga deg jël leppam nak jox ko tadi sa lu ci dara wala tax seigne mourou moussa dafa ko no xamni nak sore won na ci mom jappel gu wër go xamni seen digënté ay yu bare bare taxon waye kenn ku ne xamna ni biñu yoré yoon wi ak biko mag ñu yoré amut différence ci aw doxali mu loolu nak lañu xamni kon ab yaram niko seigne bi yaré won rek non la yaré njabot gi non itam la doon masla ak ñoñ aduna nga xamanteni ni tubaab yi jamono yi leen fekk mujj na lu necc ci Sénégal ci walu diiné mom lañuy dem garab bu mag bi fi amone ci semaine de fer bi ci tubaab yi jaxlé mom lañ ñew ci mom moko régler li nga xamanteni ni balé Dakar yi soxina mom ñew nañ ci mom amna ci ay taxaway yu ba am solo yo xamanteni ni def nako ci ñaaré bo jullit ñi amé problème yu fi ci tejo jakkay Kaolack ji mom lañ wo mo don médiateur bi mo ci dox ba jamm amat mu laaj ndax tubaab yi sa yu tejo jakk rek mom lañuy indi ci abi nga xamni sax amna ci at mo xamni tane ministre de la colonie né dafay ñew ci 1943 ni ko tay yama taxaw jox ngor ak français ma yabal sante ci la rek mo nu taxaw jox ci taxaway yu rafet yi nga xamni ya ngi koy taxaw ci rew légui batou kun sun borom jox na mako sama garat bi momako may dama bëgg wax légui afrique mbolem ñi fi yëngu ci l'islam nga doon seen kilifa té mo leen ko waxe da nañ ko def seigne modou niko li nga wax deugul waye ñaar rek la bëgg ngeen bayamako li ci dess lepp bayana leen ko mu yoonu jakk ak yoonu tole li ci dess lepp bayana leen ko lola ab defar kat la bo xamni aduna musu ko ñor
1: lolu dal bokku na ci injaasat injaasat nak moy yi nga xam da sotte ci sa loxo waye lu sotte ci sa loxo yit moy da ngay fek kenen tambali won ko waye man nga tambali yit kenen agale ko yoy yim ci def ken xamu ñu tollu bokku na ci taxawu njabaru serigne bi ci bopam ñu sa wara jang mu jangal len ñiñ ca wara wutal ay warab ñi gëna yaatal ligéeyu Serigne Touba bi mu wutal leen ko ñam ca wara taxaw ci ay anam yu wuté wuté mu taxawu leen ca ba défar aw nit ba ñaña taxaw ba dëgër ba tasaré fu mëna jëm ligéeyu Serigne bi ba wala ngi gisé do xamé ñom ñi Serigne bi yaral bopam jëfënte mo mëna ko ci xamé té lu ci bare bare jaar na ci loxom muy ñi nga xamné dañu gëna aduna ci nekkuk Serigne Touba ndiarém la ci daliko it moy sembu yi nga xamne serigne bi daf ko batala won bimu fi joge moy defal ko ci dekk bi julikayam bu mag bi nga xamne ba fimne diina jep dañ koy damo lolu ci ay loxom la tambale ak jafe jafe yu metti ndax jamono neexewuton ni mu neexe ba sone andi len rek ñu ne am rawati na it adna bi ci bopum xat na xat xatu adna bi mo doonon jege nañ ci ab garbu ya gut 1418 jege ci ab crise bu mag ay 1921 delu jege wat ci beey go xamne yekati katu fenne beey nako ba aduna bi dugg ci garbu metti wat diko tambale 1939 fi la ko fek ba 1945 bim ci bayiko guerre bi bu jexé yitt bayina jexit ci aduna bi jo xamne sotal dara mom yembuton fofu dal la dajal muy yi ma jikko na wax muy xam xam bu leer bu and ak bu yar aw fit gungé ko ak njambar ak xam sa bop te moy xam sa responsabilité sab yan
2: yaramayo mustafa ya ngeneel ak may
3: magaluk daru

0: Fadoos bokk ci liggéey yi nga xam ne moom la fi Cheikh Mohamadou Moustapha bàyyi, te mooy bis bi nga xam ne ci la sëriñ bu mag bi ñibbee Touba, Cheikh Mohamadou Moustapha daan ci soññ taalibe yi ngir ñu fonk ko, daan leen wax ngeen ne li ci nekk leeraloon ngeen nit ñu ngi koy màggalee ci jàng alquran ak xasida ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko ki mbarde.
1: Bis bi mu indee sëriñ bi, te sëriñ bi dénkoon ko, taawu dana ko woote, yéex na ko woote nag ndax sëriñ bi 27 la dem. Waaye ci 1936 la sëriñ Modou woote, daa jëli ay donga jëm wéli ñu ñëw yeesalaat kër gi, mu bind ay bataaxel yónnee ko ci mag ñi fenn fu ci nekk, mu yónnee ni leen ashrina muharram laa bëgg ñu daje si Touba. Doom jub see itam wax na ñu laaj na sëñ Massamba bàyyi taxam boobu yi nga xamante ni suñ borom a leen déggale seeni at soreewut, te yàlla déggale leen bu baax a baax a baax. Sëñ Massamba itam taxaw taxawaay bu am solo, nee na moom la laaj ndax mi ngi fi, ñu ni ko daa génn, mu ni fu mu jëm, ñu ni ko côté njàmbur la jëmoon, mu ni nañ ko ko dabal, fu mu ne rek nañ ko wax ni ko soxla na ko, ñu ni Louga lañ ko fekk, mu wàññi ko. Wax nañu keroog bi muy ñëw Touba daa fekk mu guddi ci buntu jumaa ji, ci buntu sow bi ak looraa ngi fi woon, foofu la fa naan. Ku ñuy wax Sëñ Matar Diop dëkk Kaolack ak moom a nettali ne ma maa ñëw ci Sëñ Moussa fekk fa Moustapha Diop Njëkk mu toog ak Baara Amar Bëkk nekk. Nee Sëñ Modou laaj ma ni ma ñëlee ca sowu jumaa ji, ca sowu buntu ba ñu mu doon, nee ma ni ko Sëñ Massamba daa ñëw guddee de taxoon ma fa naan foofu, ñu daal du dem te gisu la. Mu ko demal wool ma ko Sëñ Matar Diop, nee na maa ko woy, mais ba ma demee woo ko ànd ak moom. Mais bu ñëwee mu nuyoog Sëñ Modou jàmmante Sëñ Modou laaj ko tukki beeg yooyu, ñu Sëñ Modou génn aw këyit ci biir maxto ñu yoroon jox ko, ñu Sëñ Massamba jàng ko, daal di jël këyit bi def ko ci dënn joxaat ko Sëñ Modou. Mais Sëñ Modou ni ko loolu de xanaa keroog ba ko sëñ bi bind,

dimbalé nak ñu am ko parce que Seigne Touba bokk ci niko ñuko xex ndax yonent yi ngeen di deg yépp yépp yépp ciolu bari la ray ba duguna feek wax de genn ay jaan ak ay mojizat ay miracle dara indew ko luddul nit bëgg nit ki gëm Yalla lool kessé motax Yalla di leen jox ay privilèges wala mu di leen jox ay prérogatives yo xamni ñokay amal seen bop pour won nit ki rek waye taxul sax ñu réussir à 100% gis ngeen yonent Yalla no jooni ad la fi am yu manki jurum wala jurum fukey sax dañ ne moy yim yeccet bax waye ak lu man don alcorane jooni ad la wax mais jooni ad nga diko wote ba amo lo mujju lutu wax mun ini daaw taxawmi laylan walam nar wana falam yazifum du'ahi illa firara wona nit ni guddi ak beccëk jooni ad nga nek ko ci ay nit di len war di len wo mujju na Yalla lima len di wo daf jeriñu len dara day melni dañ may daw mais koko échec la échec la rek yonent yiñ fi jaar ñi ci dess dañ lay na ray ñi ci dess yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen ko limu daj te lepp ben baat rek lañ soxla moy gëm leen Yalla japp ne kenn ki rek la bu leen ci tagaliko sax kon ñun bi Seigne Touba ñëwé xex loolu buñ la né ñu nit na la naka lay xex ngëm ndax gëm du lu yomb mais gëm gi moy fi mu jaar di bolé ci di ñaan Yalla ndax dafa doon ñaan Yalla lu bari ndax biko Cheikh Sidi yene lima gis sa ñaan dafa bari te yo xam nañ ne lo ñaan Yalla may la ko mu ne mom rus lepp lu muy ñaan Yalla tam mayon ko ko sax da ko koy ñaanat ndax dafa bëgg Yalla xam na jaamam la kon gëm gëm bobu nga xamne mom la nu mono may sens mom waye sunu mas gi ak li ngay gis ak li ngay xol li ngay xol ci téré li ngay dugg fi bo amul won fo sukkandiko bo dul gëmit da nga bo gëmé tam da nga am dut wa te li ñuy wax rek a chaque nawun min at-tafkir dut lo c'est une façon de penser manam xalaat la ci di am dut ci dara diko sikki sak du ak wéddi l'islam mayena la bo demé di xalat bu djub ba dem ba gisso lo xam desu lo jappé ab yéfer mais niveau bobu nak day jaxé ndax di xalat bu mu djinga jeng fi wala nga ni li dal nangam dedet da ngay xalat ci xam xam ak ci xalat motax ñi wax motax yonte bi yalla daan ko fi en kunta fi shakkin ak nangam lolou lepp dut amnes na ci waye dut bobu nak motax señ bi ni tamit di ñaan yalla lepp lo xamné day indi dut nit mu muccu ci motax ñu may am chance gëm ñi fi nekkon mag ñu bax ñi tam loolu lañ doon ma gëm gogu nak nun ci lañu nekk te moy laytaayu mbir l'islam la koy lal deug deug moy gëm gi mais bu dul gëm amul solo moy de ngay def ci kaw nafaq yépp sax fofu lañu jaar dakk julit dakk yor krus dakk nangam dakk dakk te fekk gëmuñu ci dara ñoy def ay ñoy def lu bari kon ñun buñ amé chance bobu bu mëna lekkelo ci lu nga xamne fuñ la xam nit ki lu bax dutu contrôler kako ko wax sax amna jamono yo xamni ben nit neenama ci Senegal ki dem ci radio ba ne len wéré feñna mom mo ñew ci bop ne ko man duma sax julit nga xamne kenn contrôler wul dara lu nit wax rek te muy lu bax rek yow da ngay defé ne loolu deug la loolu nak yalla waxuko kenn dafa bëgg ngay xalaat ndax kay li ci nek rek moy bo xalaat bo dëkke ci loolu diko def ba am bis bo xamne dañ ca gis lu bokut ak la nga doon xol bo baba da ngay rekile bobu nak da fay indi delu wat ginaaw te bo baba la nga def lepp da yaq motax dara neeku ci dekk di sel king koy defit bu ko bagne kon amna lu rax bo gisee ñu naan ñun li ñi def le di wax di ko wax naan ko ñu liggey bi kan ngay defal contrat yow li ngay def ya ne ya koy def gem yalla tek ko ci di jema def mais lan moy problème bi boné na ñepp ñew def ci boba defato té luy wéy lo xamné da nga japp né lu wara wéy la bo fi nekk ak bo fi nekkul la wala bo mané bo mënul war nga yalla nak mo xam lu ñewagul waye sañ nga nak ni la xalaté lool motax ñewul ay bu mel non rek ndax dafa metti dafa nekk metti gi nak boko gisé da ngay def né ku jot ñor dédét yeen ñi li ngeen di def diko def fi mais ñorul leen ko amna ñu xamne seen kër dépense sax mëtu fa buñ joxé dépense bu jéxé ba lañu bala ki ñu nakku la señ bi bu fa waxal giir mu abal ma bama ñew abal ma ba wër wi dé

mom moy jeuriñam fokk nak jeuriñ ya andak ak mom ak talibé yoyé mo nek ci bobba nek sen delil ñu andak mom ci bir tol bi diko wetti li kenn ku nek mu am lum la jox lum la denk comme ni yonenti bi amé won sahaba yoyé cheikh al khadim am seigne massamba am mam tiarno am cheikh ibrahima fall am ñooñu ñepp seigne cheikhit am nañu mel non bu dé cadre seigne ci and ba rukha ba non lay don bu dé yeen talibé nak cadre bi ni bolé moy daïra waye fokk ñu am programme fokk ñu am dalil dalil ba nak cheikh al khadim da ci wax lu am dil tuto at lay wax al faq bil jam'i ci qamus dafa yaatu moy ouverture d'esprit moy ku jité mbolo fokk nga yaatu deun am nga faq moy infita'u sadri moy il faut nga se deun yaatu ba nga xajo ñepp parce que bo xasse nek ci kanam mbolo jité lepp ngi ci bir ku neex dara nga teug ci bir ku nakari dara teug ci bir ku xama nga ci bir ku xamu teug ci bir catégorie bu nek nga ci bir so yaatu deun xajo ñepp nak du soti motax fokk nga ubbe waye faqu bil jam ila fokki nga ubbeku ci li nga xamne mom nga jité nit ni fokk nga am ci ubbeku koku moy firi expérience ak compétence batay faqu da koy ubbi moy mëno jité ay nit gumba du jité aw yoon moy ni nga jité mom la nga len di jité da nga len koy gëna xam wala nga xam ko bok bu baaxa baax waye mëno jité nit ki lo xamul il faut kon nga am expérience am compétence ci li nga jité batay faqu dil futu ade and bi neena fokk nak ci deug rek la wara tege ma al wafa'i bi sidqin fil uquwati waru len de ragalante ay gannaaw ak a jayante and bi cheikh al khadim neena mbolo buñ ande te yalla tax neena jog senu and dañ koy tek ci deug di waxante deug di jeufrante ci walu deug kenn baña par nit ki ci luddul deug parce que neena bepp and bo xamne deugal ko laltay day yag ta sax waye bepp and bo xamne ay tapale ak tiaxan ak waxante lu deug ak ragalante ay gannaaw moko sos bu yekati ko yit lu yekati ko kawé kawé nañu sentu li ci suuf la jëm kunu ma'al aqi mahma kallafakum al-amru la shaykh al-qadim wa ndax al-haqqu thabitun wa amal batilu wa in ala fa shaykhun wa safilu and len ci deug moy li wer ak lu ngeen ci gobe gar tax deug nak moy li sax amma lu dul deug lu yekati ku ci souf la jëm kon principe daïra ngo serigne cheikhuna waxna jani su daïra sene su daïra lu matta jangat la beug na tay nu jangat serigne cheikh mbacke dafa proposer initiative dafa proposer cheikh mohamadul mustafa cadre bobu way dafa am lu jitu daïra muy jeunesse daïra fo xamne ci lay tambalé parce que lu nek fo nga xam ciosan li gis nga ku bax ki biñ ko ëndé fi ci Touba Cheikh Mohamadul Fadil ak Cheikh Mohamadul Bashir ak Serigne Mohamadul Nimbe Khabbat am nañ ko ca boole Seigne Mor Ndiaye Tagar waye ñi ci ëpp boole wuñu ko ci ñoo and ñew fekk ci ñew ndiaré tek fa Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Makhtar Bintelo ñam juroom ñooñu ñoo and fekk Seigne Mor Moustapha fi mu nekk ñu waxtaan ba jubo ci wara jaayante ak mom yeesal seen pass pass ci mom Serigne bi talonu len ay loxo nangul len lola dafa di ñok neel bismillah ñu and ak mom ba ag ci barab bi serigne bi wacc ab liggey mu ne len jambar giñ andalal te tay mu wacc ab liggey mom day bam jele la xasaayam ga tak ko fam ko wara tak ca teggin yar non la waxe tak ko fam ko wara tak dugg ci tolu rasulullah bi diko liggeyal da jayante won ak boromam ne du tekki la xasay bi dudul bis bi nga xamne kim doon liggeyal wala kiko boole ak kim doon liggeyal yabal na ndaw ne ko waccal fiñ doon liggeyee